natin na Rhino Premier Roofing Sheet. Pwede stress on hal, tahatun ay ano kaya amatan na. Kavadat alut, kagit net.